0: akarimbo kitubisengere na Adrika Kimuni zereko mwamaze kwa mukumva. Alo.
1: Alo.
0: Maramutse neza tuyaganande.
1: Ajamari kumahidi.
0: Mhm. Igitondo cyiza kuri nde Jamari.
1: Wema murongo kuri muryango wa.
0: Urakoze cyane gose.
1: Adamu yandukumana ijawe.
0: Mhm.
1: Nagana yandura ka.
0: Mhm.
1: Namwe kuma kuri yose ni kwada ka tubindikije kwa namasobanu.
0: Mhm.
1: Anabu bagiranye yari.
0: Ego.
1: Ene tukada bana bana aba tukoto si.
0: Mhm.
1: Ami kama yari magamba ni yari na tukoto si.
0: Mhm.
1: Yenda muje na babana nga muje santare mu kitu bwe na santare nga ha nyi mugo. Aha mu aha mu kumuri.
0: Mhm.
1: Es ya kene ha ko nyine mezi.
0: Mhm.
1: Na tukoto si mu kitu tukoto si.
0: Mhm.
1: Ama ngene ga mu kino na bana tene mu kino na aha mu bi ha mu kwa tukoto si.
0: Mhm.
1: Yenda akwigera bana ari kizi maiko kizi atuye dawo yiga.
0: Mhm.
1: Yabona kwiga mu kanuri.
0: Yego.
1: Aba kuzi mu kanana nayo gato kizi kizi. Aba yenda akurugura ama kazi kurugura bi mata gifrasa kurugura nyo.
0: Mhm.
1: Aba yenda ngaho yizyo ngabona ya kuri mata gaba ada mu kizi kizi. Aba yenda akwiga gashira ngaba kazi kizi awe. Aba kizi gato dawo ngaho ye. Ya tapran ya tayu
0: mhm
1: dai ku gabu te gabu ta ni la tu gede ha nabra bi na gabu te
0: mhm
1: dai ya dikit tu me ku gabu te bune
0: mhm
1: aba bra ni na ki te ni ku te na ku mi ga ki te ki ga ma ka gula ri tu
0: mhm
1: ma ma te sa bu na ga ha ni ku mi ga te ki ga ma ma ra nga ji ki ga ha ka ni ha ku ni ga ti te ki
0: mhm
1: ni pro tang ra ra ni ku mi ti
0: eko
1: Mutama da kawa na uga ya te perita.
0: Mhm.
1: Iya na nugo si. Nugo ni ni ure si di si.
0: Mhm.
1: Aba ngene nga ya muga se na na de na muga sa si ya ni ni adi kuna na kuma udari to di si.
0: Mhm.
1: Aba de ga ga ma ro ku ku ka ni mo.
0: Wi.

Allô, allô. Allô. Witwa Metode rero mu gikoto kumusaga ngo igitondo cida kuri mama wa namuvuka nabari mu naranzi za ya Gitega. Gishubi komine ni Gishubi zone ni Mahonda Mutumba Wamaza. Ukifuriza rero ngo abo muri kumwe ngaho onye kumusaga ngo abatayeri bakazungu nabankiza Desire ngo abo bose bagira ibe byiza ukabifuriza karimbo ka Roza Muhando busiko ikiriri ngo igitondo cyiza ku muryango wawe ringa mucibitoke n'umudamu wawe n'abana bawe n'abagenzi bawe ukabona witwa Dominico na James na busiko na bigora bagabo hamwe na Claver na Delphine Beatrice na mama na Isi na Divine na Claudine hamwe na Remy ngaho ku kaetage ingena nyizo za radio ndu nikitengo bagira igitondo cyiza Hachimana Dezi mufundi hindi mokumutumba ruhinda muri zone Kibuye hahoze ngo ari bukirasazi wigitondo cyiza ku mudamu wa Pascaline abana ba bafundi bindi mu mukorana mutama muno yanwari na Nyangoma ngo na Jean Nyene Claude tukaba tugushimiye Habugiye remye mwaro ngo igitondo cyiza kuri Remy na Chege na Kirenge Kawaya na Rutina na Vina na Chantal wa mbere Shishayo na Bamazi na Muzungu Kongole na Santos na Sironga muri Amerika Muzungu Nyange na Taiga ani seti mu busoro abakuzi bose ku izina rya Havugiye remye ngo bagire igitondo cyiza Ni Elias Alimatani Mahango aramutse umudamu we n'abana biwe mama we na bunyana wa na Muhoza na Misigaro Muhogo na Ciza na Manueli wandikana niyo nzima na mwara ngo abavukanye n'abarundi n'abagwaya abafunzwe abakunzi n'abansi ingindongozi zose ndamenyesha makuru ba radio ndo nikite bose ngo bana bagira igitondo Makadoni umudandaza wari akugwa inkona ni muri mpinga kayove ngo igitondo cyiza ku muryango we n'ingendanyiza radio ndo nikite akabona Razaro Igiharu Alphonse Bosiko Buhanza Misigaro Chomozi bigora bagabo kiramvu Mutama unayonwa na Dravire na Arsine na Chantare wa mbere ni wa kabiri Yohanani Nyanguruwe na Saimana Wikayero ngo abagenzi bawe bose bwa kubinkona ngo bagire ibihe byiza Karaveri wa Mutazira Sogo mu ruringanizo zone ni Kajondi ihururi uramutse abana bawe ukabona Lorena na King na Ange na mama wabo bari nga onye mu ruringanizo Viale na Swingi Muvuka na Desire batazira Compaule Bishop Sinarionere batazira kizigenza na Claude ari ngaho onye mu butwe kango n'abakuzi kizina rya Karaviri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo abananye bagira ibihe byera

0: Ifarise mu maramvi mutambo bita mu bigende bigitorojea ku mudamu wawe nabana na Michael na Warandine na Buhanza na Jamani mugakara acuma numukuru mutumba na Nyaranja na bigora bagabo ngabo bose bagire igitondo ciza Gerard Sagasosi igitondo ciza kuri je nyene Claude umujyango wawe wauri hose bunwa yanwari ngo nabagutasha bose nabakozi ba radio n'ikitire bose ngo bagire igitondo ciza witwa Lewis buhoro ngo gatondokeza kuri je nyene Claude we wazi kizina gamugwa neza ngo numugure wawe na Kirambu na Dos Santos na Claudine Mutamb ngo umuyobozi wa radio n'ikitire ngo ningenanyiza radio n'ikitire ngo abo bose bagire ibihe byiza kana kirundi munywanyi alo ndagwe mwaramutse neza tuyaga nande
1: naki kimana kumirigi
0: ngitondo cyiza kurinde
1: ubundi bitake siku na atari kimana kafiti na bro siche na kamote na rebish na kuyane
0: ego
1: na nawo nawo pari mumaranga Nuhu kuhumare kumurongo, apie kumurongo.
0: Sawa, sawa.
1: Akari nyimbo.
0: Wii.
1: Kulamu nyimbo kutumana kakwe na rokwe.
0: Sawa, sawa. Pamuzikizi na gairi kinu mudanda za ushazagi bubanzi mutambu. Gwikitondo shida kumudamu. Yitwa Francine n'abana biwe bose Claudine Mukaburu na Mutika na Vitete. Wuse na chomozi na oswari dinga kunghamba si unuanoa na kina wana diyo doni nobo nyawe wabae mkirara banya kirari bose na gikonyo zinga mjenda na muhanza no mugole na muhanza murugobe na damiano nga mwenye muhanga chapra kushanti na firi numotare emirikade murubanda ni wangu wagi na kiwi na taraji murambi na nyandwa dandaza ubushaza na mateka sirisi na nyaranja na pamfiro mgakara nga onye abari mu muheka na merasi kumuhuza yari Erike umudandaza w'ubushaza abifurije kugira igitondo ciza ngaho onye ibubanza witwa niyo ima yuyu ngo Levis na Melissa na Mae na ngo na Better ngo nubazi kwizina rya mupagasi ngo

ni kakanya rero tuba twirukanye ibintu by'amashitani byose tugashira hari ya pembeni abantu rero bari ko baravuga ati none ukomeye ngo byagenze gute umve turi kumwe na Belfrez muri studio zacu hama ugira icumu wa DJ impano nakuzaniye ni iyi

Kunda baramutse nibyurangira uko nyene ariko kandi rekanda bifurize wa nuvuga gute ndabifurize je di nziza je di yoshe je di amavuta je di meze nk'uko nyene kuno munsi tariki 23 z'ukwezi kw'indwi mbega umuntu akora telefona ridira kwanza rasta ndibaze ko mumeze neza mwese hano hose muherereye ijuru kurumva nawe sundi ni Sonia ariko kandi nshimira cyane Adi Joe mu kiganiro ciwe indundi hit show nibaza ko washoboye kumva vyinshi cyane biciye aha nyene mu baririmbyi ivyo barimwo ivyo akora n'ibitaramo bafise n'aha nyene kuri radio indundi kulture kuri 88.9 ico gusa ndagusavye tumira mugenza na tumire mugenzi we kuno munsi wa kane twigire tera vivi hamwe n'abakunzi bose b'ikiganiro umudundu ati none ngo uwa mbere ngo jewe na mani yiteguye alo cukira gutse uce wigira urashobora kwandika mesaje kuri 72 34 81 ubusa 6 iyo niyo mesaje ariko kandi apele ni 68 86 77 86 ndasubiramo kandi apele gusa isanzwe mushobora gutelefona kuri 68 86 77 86 iyo ni apele gusa isanzwe ariko mesaje nayo ni 72 34 81 ubusa 6 mwumva gute bantu bari mu kanyosha hiyo hose mumeze neza ndibaza ko muguwe neza cyane bantu bose bari mu cibitoki cibitoki ca rugoma cibitoki co ngaha ibubanza ngaho kumusaga hariya hose mu busoro eske

0: Navuze ati abashaka kwa Vansa gusa. Allo
1: Dada Sonia.
0: Yesa.
1: Shalom.
0: Ewe gai wewe. Me shalom wari wagiye ga shalom. Imana irakubona wewe.
1: Oya reka nakubuze.
0: Wari wambuze ko je ndi nga 24/7.
1: Oya ntarugize imisi ukora mu mudundo we. Bari ko ndagutega amatwi.
0: Nukuri.
1: Ego.
0: Shunguruka none kubakunzi.
1: Utumanzu ndabiri akaririmbo hadoza kimwe tukabona.
0: Nari ndabizi.
1: Hadoza kimwe kajya nyene abanywanyi bose bindi ndikiritire ati mugire muhinga mu mwiga. Nibageme ba mwese bose Claude Santos Kongore zide nahayo mwese ba mwese makuru mwese mugire umuhinga mu mwiga.
0: Urakoze cyane.
1: Ndara ko kitimba.
0: Cyane gose.
1: Nana kuvuze Sonia, dada Sonia.
0: Jindinga.
1: Shalom.
0: Wey! Janja muri mudi. Nanje nari namaze kuwa missinga gusa rero namaze kuwa kumbura yewe. Ariko kandi urumva nyene. Ega umuntu ajibo amaze kumukumbura niwe bica biryoha. Ariko umuntu akamakora missi yose kwa kane missi yose urumva nakora korora ni muntu sana kumukumbura. Ariko nje kubira mamaze kunkumbura ni sava. Ngumva muri message Oscar we.

0: bisanzwe
1: nawe urashaka kubikora nk'abandi akora bikora neza ukaca wandika message cyangwa ukaca telefona kuri 68 86 77 76 yone pere gusisa ariko message nayo ni 72 34 41 ubusa gatandukizire kumbipa call me.

0: Yewe shalom kila abantu bameze nkuku nk'abantu 10 vrema no chambo mu bossi.
1: Teranga picha.
0: Kuko kuwa mbere twagenda kuwundi kuwa kabiri ukonyene kuwa gatatu abantu rero biyemera ni mu telefone. Mumbwire ivyo muri mwo murabona. Allo. None we ukuranwa kurajya.
2: Bonne
0: mbwira.
2: Ndashungurutse.
0: Nshunguruka.
2: Ndatagye umugore wanje na mwana.
0: Mhm.
2: N'abagenzi banje batuka izina.

hello ibuhunga umudundo mwiza kubavyeyi banje nabo nabakunzi banje Elina na Ketia na Kelina uwundi nawati ni Nadia ibuhunga nyene umudundo mwiza kubavyeyi banje nabagenzi banje bose akaririmbo di

0: Aló. Aló, aló, aló, aló. Ninde tuvugana?
1: Yerike.
0: Mm.
1: Ndaza gutaka.
0: Ego sha Yerike shunguruka.
1: Nataise seri wanje kuri kugenda hanyene.
0: Yitwa nde none? Eh, Yerike?
1: Adija.
0: Adija. We Adija shu, ça va.
1: Ego ngatasha mama wanje ari mu Kirundo.
0: Mm.
1: Ngatasha nabo tuvukana.
0: Mhm.
1: Nabanze kwitirya Yerike bose ndabatashe.
0: Mm, akaririmbo ka Adija.
1: Akaririmbo.
0: Mm.
1: Imana yifatanirize nawe ishobora kugitandukanya.
0: Ndagushimire cyane. Urakoze cyane Eri.
1: Yego namwe.
0: Okay. Mama mama mama kumenga masana guma yiruka wa masawe rindira amaza kwanzu poweshe ibintu vyiza biguma biza nawe ukaca wiruka nagira ngende kumuraba yewe ga yewe waho waho gwa
2: alo.
0: Yes, hello. Eh? Ni sawa, ni ndetu vugana. Hewe, washitse, hewe. Eh, shunguru kanone.
2: Uko wambere mwere kuna gasema wangu, wangu da wakristu ya yori siri ya kawana wa chungu.
0: Christopher na umenga dusigi ibintu bimeze nkuko kweri wesh. Alo.
3: Alo, alo.
0: Ninde wakera wakera ninde wambere. Ninde tuvugana.
3: Numutama numutama beti yitwa bumwe yanwaje bibe hani magamba kumutumba magamba komine nina bihangi ntawe bunigita.
0: Hewe mwanwari kumenga amaze kwika ushaga mwanwari.
3: Oya niko kagawa abatutsi zuba da hewe ndako na hano mbaro mudundo no mudundo nka yihera ngenda niko.
0: Ewe no mudundo gende.
3: Naje abundi kingenda nyoko mfise nyirishi ndi mu butini mudundo ke kuno mugwa wa kane hanyuma nkifuriza rero na kagawa bakeza umukase mwanje na kana.
0: Eh.
3: Utuma kanyimbo kavuga ngo siri batere singirya makarimo amaze ose bese yo ngomba kumviza muntu abare mukanjire ko mbe ndidundikira mu yakoze ingenda ni zose nta numwe nsobanuye namenye makuru wose.
0: Eh, akaririmbo vuze kitwa gute
3: siri batere singirya singirya
0: kakidumu urakoze cyane.
3: I'm going to go to the house.
0: Amahoro cyane ndi tuvugana.
4: Kujya mbere nga anye mu rugombo.
0: Eh, uvuga uko nyene ga ntane? Ati Pacifique ku mujombe ndatayijeje ri wanje gahanye ngahanyene mwebwe nga

Reka twifurize ijoro ryiza rero witwa Rutinga honye kwitange. Aho hafi ya centrale yo kumugere nawe n'umunywanya asanzwe akunda ibiganiro bya radio nuri kitire nka tuno turirimbo rero ngaha a acatangura gukatika bukebuka batwumvirize bari ngaha onye mushungara w'imyabanga za kayange nahandi ibiganiro byacu ndazi ko muri kano kanya.

0: reka duha bimiru abitwa bareho niya bose nabitwa bashantare mubandanye mugira ibihe byiza ndabizi ko muri benshi muri ko mudukurikira muri kano kanya
1: mubezi mana yarenye hano kwizi nanumwe onakuze uretse wowe Leonia
0: uyaririmbye ibyo nukubera umutima wariho woteri izuba kumbure hariho nuwundi afise abo yakunze batitwa bareho niya ariko usanga afise n'andi mazina nkabitwa ba Madalena abitwa bakoreta abo bose kumbure umwe wese mu byo yahisemo arafise uko yo kwita umukunzi wiwe kugira cisaha zitatu zirenga 10:32 ngaha muri studio za radio Nikiti nariko ndababwira yuko umubu ari kimwe mu bikoko bivugwa yuko bibangamye cyane gose kuri yisi y'abazima kuko ngo gitana abantu bashika 175,000 ku mwaka icyo bita rero vector de maladie mu rurimi rw'igifaransa nuko umubu ngutwara ubwoko bw'isi bw'indwara zishobora kwica umuntu na cyane cyane harimo indwara ya malaria bita paludisme ancho gituma muzo bavuga ngo umubu utera malaria icyo bita moustique anopheles hakabaho niyo bita dengue niyo bita fièvre jaune na virusi yitwa zika izo ndwara zose rero ngo ziratera imiliyoni n'imiliyoni z'abantu kira mwaka ibyo rero ngo bigaheza bigateza impfu z'abantu muri rusangi mu bice bitandukanye na cyane cyane ibice usanga biba bishe byo bita région tropicale cyangwa ibyo bita subtropicale ku buryo rero ushobora gusanga icyo gitigiri ngo kira mwaka cyaduze kiri ku rugero rwo hejuru ugasanga ngo abita umuremyi abari umurengera gushika kuri ibyo bitigiri namaze kubabwira aho hejuru.

igituma rero umubu bawushira ku rutonde rw'igikoko ca mbere kibangamiye ubuzima bw'abantu ku isi nuko kuba indwara umubu uteza abantu bituma igitigiri kiduga igashika ku 275,000 by'abantu bitaye imana ku mwaka bituma bigira iki gikoko canke akagakoko kimwe mu bintu bibangamiye abantu mu bikoko imana yaremye igatuma rero umuntu yo kwinengesera akiyubarana cyane cyane yuko ingaruka mbi ziheza zikaba nyinshi cyane gose ibindi bikoko bibangamye ngaha ku isi inyuma y'umubu haragaruka umuntu bayi wa undi ti umwana w'umuntu ni hatari nanye ndumva yuko atasigaye inyuma ibindi bikoko bisha bikurikira ni inzoka ingona ndetse n'inzovu le crocodile ze elephant ibyo rero birashigwa rero mu rutonde rw'ibikoko navyo nyene ushobora gusanga rero ngo bitariko birorohereza abantu inyuma y'umubu

0: Nuko nuko ti hazoza kimwe kimwe chantara karimbo kanyanga pole pole kabananye kabajohera kugecisa ha zina zirenga 10:10 nga a muri studio za radio ndo nikiti nakiri munywanyi ku murongo lo
1: amaro de shimirima
0: ndagwamirwe neza cyane gose tiyagana
1: uravugana na Claude ngabandinga igihanga bisoko
0: Claude igihanga wirimure gakoro ngaho igihanga
1: baje no kuri igihanga tuwe neza n'ubukuri ibintu imeze neza
0: sawa sawa ijoro giza kurinde
1: ijoro giza kuri wowe nyene shimirima na Jean Claude
0: urakoze cyane
1: server intware ijoro giza
0: arakumva neza
1: sawa no kwa mase kwa Jean Claude ijoro giza kwa kongora ijoro giza
0: bose barakumva neza cyane
1: bone rike ngaho igihanga ijoro giza damune wakinyanga ikihangana no bitadamba muri byaje akora tikiro gito atak

nahise mbona misigaro kubuga ijogitse eche mbona bene wacu bari mu gihugu cya Congo niyo ngabo tiberi iracukunda Fabrice na ndobonima ari

0: ni radio nini kiritire abaherezo umunezero atande hano muzo usanga gatondo mugoroba umutaga abandi bashavuga ngo kumanwa ibintu nkivyo bamugenda muvyumva neza cyane gose ari zingo nabana bajyamye none umbe baracakanura baracabona ati ya ya ya ya ya kweri kweri nuko nuko abakuze nabo umuntu uro yanyoye amazi urumva ku ijwi ryo riba rirongorotse ariko agaragaza akanyamuneza nta kintu kimusanga hello yes yes Biko tibaheretse umunezero mana imigerererwa.
1: Nuko muntu wima.
0: We buhanza buhanza.
1: Wi.
0: Mukininda wiri bimunda marembe.
1: Ba takatu twagiriza imana kabisa.
0: Aho ni byiza cyane gose nivyo tuba twipfuza natwe.
1: Nembo ni bintu bimeze neza mukoro wagenze neza nta ningorane
0: n'iki. Sawa sawa injoro giza kuri ndere rero.
1: Nuko na karauti n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Meza makuru wa tu ndoni kishira gizu rugiza wali hoz
0: Mbara kumba na hizo char
1: Katemana wa mjangu wa ndoni kama mungu wa kire izo rugiza Njavandi erike nga mungu wa mjangu wa tine wa kinongo nga mungu wa nakako wa karwasi nga mungu wa na manoro Ati kiri izo rugiza Tunata kifarasa nga mungu wa kiri izo rugiza Katemana maiko nisi kwa sinyabiko nga kukino domeka na ayo nga kukino Ati kiri izo rugiza nga gesaji ali nga mungu wa nijira ati kiri izo rugiza Ganare ngaho mwigenda tubanze yakumbitse bigora bagaza ngaho mu kinindo tubanze yakumbitse karatere ngaho yefuka ideology Dominico aringa ikiriri tango ngaho mu gatsiko bya ideology ikambone ana muri beturuwa atigizologi zani bagira kimwe aringa mu soro cheke kirengere ngaho gahitaje atigizologi Dakiro damuru aringa ku musupe atigizologi tajirare aringa mu kabondo atigizologi Atemana mutama bumwana wari nuhe nari magamba ari kugira kitsone ari nga muri edeni ari kizurugize. Gatsimbona nga oye so muzimu ga tsapara muzungyange santre pire ari kizurugize. Ikambone abaki mukina ama ari kizurugize ari kamuri rusangi mulinga na ikoze zibazi kagaze ari ndo nikire. Atubanzira bakunda cyane kitsona mu mutama mu kizurugize mweza gweza.
0: Ndagushimire cyane bo. Kaimbo ni bazaruhira ubusa na Theogene wiringa imana

0: Uhara bakubita gatoki ku kandi ngo bazakwishura bakuvumura bagirane ari kibyo byose babwira ati muzaruhira ubusa. Uyo ni Theogene Uwiringimana bivuga muri iyo ndirimbo yiwe. Alo ndagwaye namwiriwe cyane gose, umeze neza? Sankara ngaho mu mugoyi ngaho onye mwijenda.
1: Yego impande ya maso nga ay impande ya sankara kandi ngaho mu mugoyi.
0: Nuna we nk'ubu nuri kurambona?
1: Wacha nakuba nyo kena
0: kuri ijoro ryiza kuri nde Sankara?
1: Ya mbere ni mujyango wanje turi kumwe nabo.
0: Aha.
1: Reka mbone maso ngaho mu mugoyi.
0: Yego.
1: Mbone mubwira ngaho mu mugoyi.
0: Aha.

0: Mugoyi kwa Sankara na kiundi munywanyi kumurongo wa telefone. Alo.
1: Kamu mugoyi kwa chuta mumanu kupigi sakura chavu chumbura.
0: Autu watugeze kwa hande.
1: Anorpeni nda habo nima.
0: Mukanyoshu mezeneza.
1: Mezeneza kabisanda kenguzui te.
0: Sawa sawa. Ujiro jiza kuinde buwana Norbe.
1: Ujiro jiza kuri chankote shimina na mkiafu wa.
0: Nda kushimie na anji.
1: Ujiro kuri wa rizerwe. Kwa imri kumari munga pizu.
0: Ara kumva neza chane.
1: Migambi karibwe na Kohale Saint Famille ya kuri Monte yo gifungu ikinezera safirote nga kumusaka inezere kingi safari mapoko nga mu nyabugete inezere na pazikazia na divine nga oi na inez ise yongera kandi inezere umashani ya Mungu akimana mikakanya ni mkanyoshi ekashima na saki ota munga kumukufu ni wakye alistine nga mwusoro chege chege aherele tikiwe zita buhanda buhanda na mwami wisha amba tibana ngiwe zita bunuwa ya mwari mbewe asha kumengo na heru ufe ya gii yehe kawasha
0: usangi vini ufida marezo vila goye gose chane gose
1: asha na zio vila shoko kamungabo aramaziki aramaziki hena atugiri ngene zifashe atugire kwa meze neza
0: abarika ratukumbiriza chane gose no kwa mungu tukwara buga nye yari kumurongo wa telefona buga kwenu vya marezo vigora na chane gosu